nga hua wo te se ya me le chi ya ya ya ta ni glo chi le na ba ri ni ya ya me she ka me le li zi chi re le ya ta ti sa mo chu ni she ji ri la ya ya no du lo glo sa na se na ri ta ya Tandar shu ni kwa chul di xie ya. Yan ta sun su war da pa di nam ya. Ta kwa sun tu yilar nga u ri tan ya. Yan ton tu shun kru shu ni ri na ya. Ta ti nam jam la sam na di yan ya. Ya ro ro sa ni sun gu ri sun ya. Ta ti jin jib ni da pa ri la ya. Ya ga long ni mo long di ji ri ta ya. Ya kha di li to ji di hu lu lu di nga ya. Ya cha pa ri rin ja ji si na di ta la ya. Ya rong sen ro lor nga wu ri khur ya. Yung khar ji nu nam me par ri chi ya. Ya thong tu sar jir chang n ri chav ya. Ya rag tu sa sur nga wu ri ta ya. Yung shig ma dil je khar kil ri la ya. Ta yil tu sa sur nga wu ri ta ya. Yang shig ma dil ga la ka ri la ya. Tan thong tu ya kham kham ka ri ka ya. Yang si bir ka ti shig dun ri la ya. Ya da di ga lo da sir ba ri ta ya. Yaga nam par rata zangsa mri chab ya. Ta tundi gala maga thunba di la ya. Yaga da ngu lu shila chanda di shila ya. Ya tani gala chanag nam ba di ni ya. Yaga chir gu ka babatam ngi di na ya. Yang shu la pang ma la ma dhba di ra ya. Yang la chin lir ga rwa gong shi ri khan ya. Ta ngi nam ni vya lam ka di ta ya. Yang jya wu nyan shi ma pad ri ne ya. Yang te la kwa chun mi par di sha ya. Naksana nya chi pa muri je ya. Ta maksun gla lan de ba di me la. Gla ta lonu che. Mesin ta tu khen tan ti ni. Ya tan di khtam gin siya na gan na ca ga. Golo sin aru lang nga u ta. Milak chata zinu tar din ba di. Ta sung nam che khusu tu la. Ndoji yana ndigji yana. Chenim xsutl nga adul. Nga hpani mandig nirtan jo. Tontan gamagla xtigri yil. Khalin argir kuzdig maalona. Ka hiran kurna argar bkhaw zini. Xurji yikunu tse. Chesin di pao tirtar maayil. Aniga tonu bindiga. Sanin nga mo lnam lantita aniga jo. Waka argunga chigna zigdin. Ta zi aro langa tsukka, ta zi ni nanchi shara shiddi, mes ninga tkla mawurumara, ta chas ninga tkka chapa tari, ku karuga mandi kama shiongi. Shiongin nama launu ra nyamta, mes nda chas niga chapkun tsuntukui, arzonda chari shkira tagi, tiga lakjuk chira gizin chayuga chigi. Tukka wu tong tamchi ko haram abdi. Tukjagara tukchir nako tamchi ko shkei koni. Aja shok jopi tukra shkei la chan.

Ya ganjin kawe jongje samkhin lanji chenabe nga do de lhti tar tang na ba zi exam ji nong jin ban da yna zurmin jang gnyan tin khang work lo long tin dang zurmin sa chin dam dil ne to cha chwer khani gi nyam ge de ku nu gu dab zalam tun ga le tsnin nga na de nang ga le tsn de zum ri ba dang don zin ba to den jain dab zalam tun ga le tsn nga ja chi ka lo dang ja chi lam ro yong a dam dil kor kup ja tum tum sul tum gal ring gil ga nang sul me pro zo ju yong na tum ding ko ri gu tun ju la ka nga tsu tsam ma gi chi yin bal pa e gu ga di la ka ti yin ta yang chen na ba san de sap sil dam dil yer tu pa so so yong ka pri kil mu ta dan shen nang da ding ni wala nga jin na su zik tang ni ka da e ko ner ti tap ga nga ja chi ka lo dang ja chi lam ro so so nga chu len sin de na mi na to nang tang san ji nang ur ga si she ge yo

Tena tenang lensin di nga nga tsi ngar jinda ta nimzhe korkib cha chum chum sulundar ka xo zungda tingi che nambi nyanam da dungu nir. Ti ma tsik terang ni zungda tingi chu jaliunga ta damchil di ching warkib nde tono ka kungsang warkib terang zungzong jina nima tongo wach. Damchil di ching ta kungsang nima ina terang nifzi da tingi nima xsum garang di anang aonu warkib damasir.

Rényam khana bat na sam dani na derang gan dob jnam tun gal etsin din nga nga chi dim dil kor ke dai chu gu lam ga ni tsin de yang jilun ga tong tong ge chi jalam de ka ge nyalang gu pian dong salang ga war ke lam dum da de gok ji su ke cha ni ni tung ni tik ge da chi ni ge se yob den ru ma dab ke jalam de ka ge kong ho dong chi chin sam ka cha ka ga war ke lam dum so so din den cha dang jin dan chi Jalim tika ga tsaka tang na gormu war ka lamdum ta nayang lam ligu sa ta mukhar dab jewa ga tsip yongar ku mandibk. Jalim tiktik chik ga salang tang tatang ga war ka lamdum su su har jindanti. Jalim tiktik chik ga khatu tang tatang ga war ka lamdum su su yang denjig tang jindanti. Jalim tiktik chik ga mayuang ga war ka lamdum su su yang denjig tang jindanti. Jalim tiktik chik ga ade tang urjang ga Piyanga warka lamdum su su yung denjigri. Jalim tiktik chikika yarka tang tongringa warka lamdum su su yung denjigri. Jalim tiktik chikika serlunga warka lamdum su su yung denjigri. Jalim tiktik chikika tsujaputang topaga warka lamdum su su yung denjigri. Jalim tiktik chikini ga maayi tang langhu warka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik chikisim ga gongho tang yishu warka kaushuk tang reda tang yang lam ligu sat mo kardab chewa ga tsip chitir ko mandabka. Jalim tiktik chikini ga telin ka tang banchini khangdi ga warka lamdum so so denjigri. Jalim tiktik chikini ga telin ka tang zurgan ra warka lamdum yang denjigri. Jalim tiktik chikina ga zurgan ra war tang khtawu chonga tak chikdika war ka lamdum da nayang lam ligu satam go ka ardaar gwa ga tsi simchir kwa taani maz ga chang me ka.

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི Яна атакге томим па хизинт ата хсам жинт не маңазы чересон вак тандай ол дикмана чук яна вак шоккан асун дейтин ки хшеттик атым деп шечин ата яна тан жалын тажан деген тантты ата томиттин мытынугу штанын намбат кутис бел дейтин хсам жинт ки хсам чалын жинт ата дымы шачут кутстан деп мерм таке ти шачун дымы кутис бел вак жиндин хатын тачын зейтин ата нын жум нэсин наа жиг дейтин ака дунхтун жуген янка хатын ки чини дымы
1: Ri. Ta tigna ti hanshin nindra gizu no, ta rangri sorhman shangshin tawa songi na marg mampu nidu liyo chagindu mungi chagni ziri. Ta sanin dh tawar songi na maksik ta marg ratani chilik ngintin dhani chig nyamjo gosa chachogu di kakuni kapta zingna.
0: Ri. Ta kongli nguzun bagi shepan nangzhin, ta chi zungum shangshin zu tunji na, ta marg mampu nidu shikun kundu mungi shangshin zi gandu mungi chakir zikshin. Тэнь тэна та чэтэнг чунхуа мамон чэн тэм джиа кэу гэ цаатэмэй на чук. Яна та талу сэрт тэна рэдэ тэнг тэг вэшчу тунг юну гэ мэрэг тэнды ястон кэпэ джаатэм. Ата нэмбу гэ джаатэм ара тунг рэмба гэ нанты. Ата мэрэг цман джаанэ вэнэ мэцэк. Ата мэрэг пантэн гэ вэрни. Ата арэг сусу гэ та мэрэгэн дэг ясо гуам ши на чук. Яна арэгэнэйла стэнчуг тэнг. Тэд гутэл хожунг шэ гуэс кэ хатан бэса уз ши юк. Ата нэ ужим цэнг та джаачэ рэнг рэнг мэнг цук. Ti ya jinga tsuwa gu tsuwa ni ata nyam jo gu saad gyo nu ata katna mga gari na chuk yana ta damu gu tsuwa nga fshig de tang ata margi na chuk yana chirik duk te ka yari ata margi tam de tang tani shcha chukho di njig dukum de ahtorlik tani tong binyang da dukum de tong maji ki yuk
1: Re. Ti hanshik mangsuk nanga ta dewa nanga rtiwa gargi na shukka ta hanshik nagni sakhinga mangsuk zga tawa tsongi na yang di gyonchara. Tani nagni tab zidang na tanda chig ndriw likunga na shukka ti hanshik leshila na shukka rgyabka nyera taga nga yapsunga ikin randa namu ga nangsil shuantang na ta shangu ta ingi na chiga takka chukka wana shi.
0: Re. Ngunzumba. Tanda korni tu ta ajunga leshe manay na chukka. Yana karnda ajunga da likunga. Ratistanga nangin tokhit kutu yonu xi jinde tan ata dukde karinda ajayin tar tonjit tan ta yana ata nangin tokhin de dukunde ge timge tishachot kutu ge gapchin tan ta yana ta khonja cha deli khung na chuk yana namu shishu khang tani namu timkhang la sukpa ge ata timdim le khung de ge ata nangin tokhit tan ja yonu ge jotom dukde de kutu kapsa ata la ke tetu shishin ma namu ge shashoy na ata ta chik de ata nangin jung ngan sun de na jig de tan ak don tuk tong ne
1: Re.
0: Ata tani shkiri na ata nangin jung ngan sun de la ata timge chi shachu gar ha ching ma ng yena ra ata ta tang lin sim de jil de tan ata kon ne she nu ge ata ti ar ge de chu cham jina ata ti jing ge chu ge choni ja chi yong do mang chu tang ata de ha ching ge tam se chi nu ge ata je timge chi shachu yena chu ge yena ata ti ye jing ge chu ge choni
1: Re. Ta terunga karma samshig lemsan da gili da tanga chamkhun dhigting ga rihkur sarwa ga nukslang anjum ga chetun gishkun da dhugunda ingi na ngenzin shiki ya gun na. Jashi mamu mangsuk tawa sungi na rangil tang thakran dewa yosa kanta yoni na te chigi nyam jo goni na. Ti hanshik ga ta tang uama ga nukslang anjum ra ta rihkur sarwa nukslang anjum ni ga chapar ta yiwa chimu yoni na tila sukwa mangpo zikla ka ni ta terung sa u shia sa Shiliri, Nakshon Shama Yangdai Dali, Ta Goji Nyanji Maa Yoni, Tomo Kavdai Ta, Cho Kwaadzin Chi Shina Yin?
0: Ya.
1: Tigana Nikubta Shi Delag?
0: Ya, Taki Delag.
1: Re Tupanamba, Terunga Lemsin Di Nga Nga Si, Nakshon Nganjum Tang Diwi Kavdai Zin, Tomo Ga Langshil Kodik Shi Dal Tang, Ta Sorungan Shangshin Mamang Tamkhan Ga Tamkhan Diktan Lag, Rishkalam Ne Terunga Nga Chola, Ta Yachi Mamang Mang Sok Ga, Nakshon Nganjum Se Gunan De, Kwa Chigi Lang Nang Digni Na, Ti hanshi ku gyashi mamu mangso tang thakir tan rewa yoni yana arjin ta chiga notil shonkar zani tila sukwa gu chumgil ka tondak gangang yoni na te chiga nyam jo goni na ta riri ingi na ta sawu yi dali jo khabda zga yung gangang mamang zga ta Ti hanshi ku ta
2: 원칙 나슬랑 안좀 땅 다리가 리코 서버가 나슬랑 안좀 이거 와나 차버 땅 해버 쳐서 요니나 단다 리리전데 갑대 요나 자신 안 코나 바인게나 하죠 냐지 고지 요니 세만 밥지 요니 너무 그 장식네 그렇게 갑대 있다 대특지 치시네 내가 들은 거 램슨 대수기 간 거 동섬데 내 저거 땅타 램슨데 솜딩 간 커발하 자라 키땅 다르클와 시글로 시급 다르클와 헌덕 세랑 땅 소노머는 신이긴 가즈응 남지 그 제적은 향름던 돈즌 땅 솜딩 신이긴 랜스너 제메나라 나소양 견절 야신양 코나비 마타더랑리 리콩글레슨 잔드글라 산지나 브르티지 치시 다데모
3: 아르니는 토인티흐담야 강중스 장등 키스골라 세르쌈니
4: 강중 세르쌈
5: 제등게 냥킹 쪼꾸나바 체나바 데모이나 nga lensin din don zamba chem gen jain
6: demo chukpa namba nga lensin din don zamba ring zen drama yin
5: tarta chi nam bi nyan lim den jo jin ban da na chor ngne jang ro nyan chen kang wo ke la long chen ge gang jong se sim lensin yin thang di lensin nang de zom chi pi chen nam da xi jin ping ge jes la chung le ko la wa dang ko ri su chu dang no chi la do nim ji chan ba ni go ri xi yo bi nam ba chi shi de nyan ba ga sa sha
7: 시진핑기르제스르종드그코르글랑와
6: 냥크남바 당디 시진핑가 제스르 종드 콜롱아시 비 참비능 부당비 커가 직바데 초희 등 던줄 냠줄 지제 냥들 덴직다 와 진충세기 시바데 지셸
5: 초희 등 던줄 냠줄 지제 냥들 덴직다 와 진충세기 니통 주즐리다 선비 친예전인 기베레비 와지글론 친나데 테당 리종남바조 Derin atsu khayar lhanzum shungni, nyangdil denzak gorka tabji la khinung jigdir dremil shepandir doinyang chenpo danyo. Tomir ngay wajgalun chin ritaydang holan sajunggi, tangdi wotsuk la hirtag mbatag nangwaadang, gojrig shibtsag nangwar nyangtagpani tigji chishe jayin. Derib gongmi nangda, adatin sarnil shungwaadang, nyangdil nipa sarpil wajjul dangwaadi, mirigje gongpay la galkhig sarwaajin yopadang, ngatsin jigitin nginzin xepaadang, jigitin jirkul xepi nituv chichar geliyo. Taitang lhanda, nyangdil nipi gongpildang rigni nyangdil dienzak nyingkaadang ranlong jang xungyo baari. Mirigji nyangdil nipa ngali lagbar wajjul xepaadang, gongpil ngali lagba yungar xegi na, ngipirta nyangdil dienzak ranlong na chukla kaagdil jigni nyangdil jichaadang, nyangdil rigwik dienzak songchung yagbo xegi. Lechuk namba zu. Nyangdil dienzak la khinhun jigje dien jintik lije shigri. Nyangdil nipi lietun gongpil jin ma chen na nyangdil dienzak la khinhun jigbin ba zunji jin chal masa bari. Nishtung jili Washington ni nishtung jigni li shar dang dini derang hayi war da nyangdil dienzak gor ji wotsu arim shungi jakub kak nginzin jigintin jigdil shaji dang nyangdil dienzak la khinhun jigba sapil shaji ganch chenbu nkaryo bari. ngatsi chokhi tang thanjur nyamkyul ji ji nyangdil denzhig da wa jinchung shi de nyangdil denzhig ni de jointil tang jinseng gongpil yongwi lam tang ji gi
6: tangpu gongpil tang denzhig yong de ni ka ka che nyam tang zam ba tang denzhig khag thag yong de hon ju shi de nyangdil ni bi le tun gongpil tong gi ni khung je denzhig gan song she ba tang nam shi jen je du la kar tel je le bi tablam kal chen bo yin bi cha ni shi wi nyang de ni ba we chu she bi le dun na puru me shu si me ye de che ryong bi me sun tang da bar ro a mi r la re bi me khung bar ni ji de dam bi maung bi go mu shi o par e te tang lan ta ka se le nyang de ni bi denzhig gan song ne din she le ma tha ba tang nyang de le je cha tang nyang de le ri ku je denzhig gur je wu la ni le bi nyang kha la kārtil gānglāg njil mātapā yinna, zidik dāmbī māungpā di mīnbī jibn rūwa tāng, tāna shirinī ziyong gari. ཉིང་དལ ནི་པི ཤ་ཟག་ གར་བི མེ་ཧུང་ ཏག་ཏན ཟམལ ཡོང་གི་ན དེན་ཇག་ ཨང་ དང་པོ ཡིན་པི ཙ་ཏུན ངེ་པར ཏ ཇིན་ཆུང་ ཤེ་གི ང་ཚི གོང་ཕི ཅི དོན ཏ དེན་ཇག་ ཉེར་བ དང དེན་ཇག་ ལ དེནི གོང་ཕི ལ ཁན་དལ ཏུང་ཡི་ ཏ་བ་ཟུང་ནི གོང་ཕི དང དེན་ཇག་ ཅ་མ་གང་བན་ དེནི ཨ་ཇ་ཐམ་བར

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 어쩌는 폐직동 앞이 그걸지 논의 잔고 종합을 제십신이 진심숑을 냠크남바 텅디 디톡 산지 레츠노 동점다니 주 레츠디 송중바 콘터 강질 등 송중간 크와 손음 체능 등 화든자 다크와 도지 체능 제치부 다크와 강적 체능 등 손음 렌칭인 외품 금비 제직 현능도 타십신이 있네
1: Chalug yung di nga tsi arang shtub jitr shegi. Chalug jiba na arakil ji jambi nang chanchana lovr dpe ni chivu chenpur jirwa shi inshang. Arakil ji sangi dang jambi ngi tsangma chung uzarwa na charwa wab ji chanchana jechir nruwa dang di tuk da long chi mung bu shuk shik dan di ni vzirgin jikbi chalug da jirwa yin. Chalug la lovr arang zin dang vzirgin jikba shtuor shi chiwa suji chachi yu la. Chalug yung yi kaabsa, nipur shil ma tibi mayo na, nyugmi ngang nirni ki rangi dang tosa, tukang, chalug la yulwi sartag susi nrugi ba ama yang na kanglil dang rungu, gyangchin suji tukdangi ni nishkub nyanyul si chua. Galdi chalug mantad jechir nruwa yi na, jadrik si yubi sukju jangi suji di tartab si ba ama, yang na shungu dang chukzi, shunga nyatra su chakra yang tibi ngiw jani tartab si gi. Gade chalukki hikorwaayi na shetab gangyulukja ni saagni degi sishung tanga shuungu gudum de kala nriwaasi de arangnyil jiagani il tanga ni
2: Nachung chibi rishdi jidora
3: Wabi woyo hirgishan kam
2: Rikbi woyo

0: Rikur sarvi nasil nganjimda ta ngomagar mangzhi tangni ksarsunga capsun rangzhin yoni matzika chasuk denjigra mamunga derkil tsawa khichin shenbu tipka onuga changil ka shashun ngambataga donduk tongi reziri kitik shako kumu. Tiki tanga ta chamsun kheki ingina gyache rongdong mangsuk tang dewa hachang tamsib chenuga gintunga gyojinga huaylang dal tangi ta rungga khegangda chiga songchib yegun na yangna nyam jok gosa kanga yoni na dala tsukwa ngay tani yo kabdazangye na.
1: Tanda gyache rongdong mangsuk tang tang dewa yonuga ta huayntum rangzhinga chokhinga zi tatsige zi chi huaylang dal tang xena tanda mu rungna ka chambu ngani xena chuk ta tangpo yina ta achi Andi jerung dewa ge nangkni ta ja chi ong chong mong suk nyam jo gu sa chi zuk a ta te ko ne chi sena ta ja tung ge ta dewa ge nangni a chi ta ko ne chi ko no ta thum ge thum ge chi sa chu pan ke nangni ka ya dewa chi uk ti nga a ta sa ga dewa nang ge dewa
0: je
1: a te sa kuk ti na ta ta chang gu te ga stu ka na ke ge dewa ge na dewa nang ge chi de khun ina chukiyana adiwa nanga adima ayo lamkanga ayon dukti namgu di kapsu atta dukti dolgu tungu nugu da kage tamgat shachu diir ga dungtak tungu sagu nutar ta chertanga kage adiwa da chomjina ta jatam chingi tani ta kage jakach likungdi ina mar dina ta kage jakach njav likunga ta ngchak kawa agda ta adiwa ga tamzgandaga ta aranga adiwa ga nankar dodam na chuk yana jichunga shawad kutay dikuna tamuzgar mo ᱟᱛᱮ ᱤᱱᱴᱟᱨᱱᱮᱴ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱫᱮᱠᱷᱚᱢ ᱫᱟᱝᱜᱩᱱᱮ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱫᱮᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝᱠ ᱟᱛᱟ ᱟᱭᱚᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱠᱟᱥ ᱭᱟᱱᱠᱟᱜᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱝᱠᱨᱤᱠ ᱨᱟᱛᱚᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟᱡ ᱜᱚᱱᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱛᱚᱦᱟᱢᱟ ᱢᱚᱪᱮᱱ ᱛᱷᱢ ᱡᱟᱠᱷᱟᱵ ᱫᱮᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚ ᱥᱟᱱᱫᱤᱠ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱛᱟᱱᱛᱟ ᱛᱚᱝ ᱫᱮᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱷᱢ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱜᱚᱱᱟᱥ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱣᱤ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱫᱮᱠᱷᱚᱢ ᱱᱟᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱫᱤᱣᱤ ᱟᱭᱚᱱ ᱦᱟᱢ ᱠᱷᱟᱝᱠ ᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱝᱜᱩ ᱛᱤᱠᱟᱥ ᱱᱤᱯᱟᱨᱛ ᱫᱮᱣᱟᱜ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱝᱠᱷᱟᱜ ᱭᱚᱝᱱᱤ ᱟᱛᱟᱠᱟᱛᱱᱟ ᱭᱚᱝᱪᱷᱟᱵ ᱜᱮ yana ka chanda dangdam guni kandam guni dam guni ma chak kandam bi gorim diyan jatam chistan ka siyo nuga gorim tang ka tam guh atay nu jintan ka ta chistan ka ta diwa nana yana shangay na chukka diwa nanga dikhum dan guni na chukka yana diwa nanga ayon dan guti kapsa ata chamtam ligintam ka kandulang dukti maswa de tang ata ka chanda yana ka gachna chamji ka tokha gu jintan ta yana ka gas kogim zong jintan ta yana ka njik ka jintan ma damu ga ᱡᱮᱱᱫᱤᱱᱪᱤ ᱛᱟᱠᱟᱡ ᱱᱟᱢᱠᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱛᱚᱠᱚᱱᱛᱮ ᱦᱚᱛᱚᱞᱚᱜ ᱛᱚᱠᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟᱣ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟᱝ ᱚᱢᱟᱜ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱚᱵᱡᱮᱜ ᱛᱟᱱᱫᱮ ᱱᱟᱠᱥᱟᱝ ᱟᱸᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱚᱯᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱷᱝ ᱨᱤᱠᱚᱥᱛᱟᱣᱟᱜ ᱱᱟᱠᱥᱟᱝ ᱢᱚᱡᱩᱱᱫᱤᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱝᱫᱚᱠ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱱᱩᱜᱩ ᱠᱤᱨᱜᱮ ᱥᱟᱦᱟᱥᱛᱚ ᱩᱥᱪᱤᱥ ᱟᱛᱤᱞᱤ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱱᱚᱱᱮ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱠᱤᱜᱮᱛ ᱠᱮᱫᱤᱪᱤ ᱧᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱡ ᱭᱚᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱟᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱫᱤᱭᱟ ᱟᱡᱩᱝ ᱛᱟᱥᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱥᱟᱜᱚᱭᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱤᱥᱟᱝᱥᱟᱞᱟ ᱥᱚᱯᱟᱫ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱢᱟᱝ ᱟᱭᱚᱞ ᱦᱟᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱟᱫᱤᱭᱟ ᱜᱟᱫᱤᱢ ᱭᱚᱝᱡᱚᱜ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱨ ᱫᱮᱛᱟᱝ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱝ ᱫᱚᱱᱫᱚᱛ ᱟᱛᱟ ᱛᱮᱱᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱠᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱠᱟᱥᱱᱟ ᱥᱟᱠᱚ ᱫᱚᱨᱚᱠ ᱥᱮᱪᱤ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩᱜ ᱪᱷᱟᱢᱜᱮ ᱫᱚᱠᱚᱛᱮ ᱥᱟᱪᱩᱨ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱚᱱᱛᱮ ᱠᱟ ᱫᱚᱱᱫᱚᱜ ᱱᱮᱢᱚᱜ ᱛᱩᱝᱠ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟ ᱫᱤᱣᱟᱜ ᱱᱟᱝᱠᱷᱟᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱧᱮᱱᱡᱚᱜ ᱜᱩᱱᱩᱜ ᱟᱱᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱥᱠᱥ
0: Re, ta kongni na ki dewa nangkhil ni nyam kankang anchogu tung ngithin khabdaay thamu. Ta ti hanshin ni ingina, ta dewa nangni sarku dolgo ikin randa, ti hanshik ingina, terka kongdun randa, namu ga natun shiongtang na, di kakun ni nyam chikin chogu, ti korni khabdaay zingina.
1: Re, rengunin ba. Ta nda korni, ta ti jimt, ti jachi anru mungtsu tang dewa tiga yonu, ta chik tang ga chukchin matuab de tang, kaga durzga lanjin ni randa, yana kshima zigin dachin ni randa, yana kakhtar kaza ngondum shachin nama, ta zoos na, namban damu zgi shonga yo kamo. Ta ta yin tana, dana yansi gazi chiga sawo zig shaji yonu, ta jachi anru mungtsu na chukata dukhuti, chukchin matuab de tang, ta ranga chimtsung ga goshin nani, ta sago zga nyongyong zi kaga, jachum chongchong zi kaga lukji ni randa. Yana, atasi anga diwa na chukka ranga dati chamtsanga nyingdamga jamka chakani, atasi ima zga chiga, yana chiga gangsam gangto zga dachin dama. Damo xina, ta shkirtanga ka jatamtang gyawa zga rishara. Walmchang, ta ndatawa tsumjina, atasi ka naksir nganjunga nga vizhiga detan, ka donduktang juhu damo gwa ka tsaratang tomek. Shkirtanga ta naksir nganjunga sa gunan dozo tsumjina, atasi ka chabja chiwa ta, yana khatsamdi gyopi guni, ᱟᱛᱟ ᱠᱟ ᱪᱷᱢᱜᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱥᱟᱨᱠᱩ ᱫᱩᱞᱩᱜ ᱫᱩᱠ ᱫᱮᱣᱟ ᱠᱟᱥᱤᱱᱟ ᱟ ᱠᱷᱤ ᱥᱤᱱᱮ ᱢᱮᱛᱮᱠ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱩᱜ ᱜᱟ ᱡᱟᱪᱷᱢ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱪᱤᱜ ᱟᱱ ᱡᱤᱝᱫᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱢᱮᱫᱤ ᱛᱮᱢᱮᱛᱮᱠ ᱥᱤᱢᱟ ᱮᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱭᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨ ᱠᱟ ᱱᱚᱱᱫᱚᱱ ᱥᱤᱯᱤ ᱪᱷᱮᱫ ᱠᱚᱛᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱢᱟᱝᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱮᱛᱮᱠ ᱠᱚᱭᱜᱟ ᱛᱚᱞᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱩᱜ ᱡᱤᱝᱫᱤ ᱫᱩᱠᱚᱛᱤ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱛᱟᱯᱪᱤ ᱤᱱᱟ ᱛᱟᱡᱩ 아다 같은 채팅 샹그 같이 다 통그

yaar se ding sangalan ji tana ti ta ta namba so ge san ji nang jin ba na chung jong bu nian chen kong wo ke la long chen ji de bu bi wa nang chen ji pon ni ta tong ge li sin yin tana ti ren ge li chen ji nang de yang ar jin de ke bu mi li sin nang a shin ken ji du bu de ge le wa ta de li chen ji ga jia nong ba zu ko ri yo tana na ba su yong te ge den chi chi sim ni ge sim de na nga teng te ge den chi chi sim ni ge sim den chi ge ta tong ge ke lim de ni ji ni li chen nong pe per ga ap si shi

Yaa tukun nambata na nambat tsukushom ni mamtad terangali tsindag kovdig start gan huangun da dhibi tashi doma sukulang vi ganindan cheche payilin sikunu galani nyanu gu jesanji na lamu tsora arguzan tarani galang vi shapaga po sikunu zinya mundala sarukus zindanji na kabungomili tsina shinkin chitukushkiri wa tarta kovdig sinayin.

0: Chongqing dara. Langak tansum ki Chongqing dara.
1: Chongqing dara. Jenggu shasum ki Chongqing dara.
0: Chongqing dara.
2: Dada chichin tanggu nyong nivi nyong khun chukpo namba che tsu di mui na. Dasta che tsie nyelim di nyon shimban di na. Tso ngu na jeng chuk nyen chen keng. Wok gila long chen chi. Chom chen dara ga len chen kin. Namba chi derang yang mant di nga chu len chen di san shi nang var rga si shi. Di na derang ga len chen di nang di yang yi chen nama. Shtang hui deng ga mang le. A dong len. Zeri suhu go di shi ubi. Namba chi san shi nang var rga si shi. Tina tumara tsuongun yangzhugu nianchen kangtang, zhonggong zhikho zhong'e, zhongmemeng sishong niji, zhochibshi batang. Tsuongun yangzhugu nianchen kang, wokile nianchur dini, zhikho zhong, denchik zhikchen ngochil canchong. Zhikho zhong, argani lisele yekura yangzhugu nianchen ju. Zhikho zhong argani kangjiji, nganchibshi heng. Zhikho zhong, Sabar gebu sojin argini darpil ceo gongsi rojib shipi. Sabar gebu shtagmi. Wajir tanghui den shindindar kibdambi. Ke ngaba gojigishio bi cangmi sanshi nangvar rga cishi.
3: Shabag damji warmukko charjin. Chomchin silanun marji yag loxig.
4: Mipo rimshun jib loxig. Warib charjil jir jinum. Zhonghui pal shungar gani.
3: Bungan zirjin chachun mitung, ngakam zirjin shibih tanghui.
4: Arigni arang tunjar mangkul, amangsul arigni jih zaul.
3: Khtam jingu kung kungtang zangu yin. Khtam jirin tang arjyal kum gair mil yin.
5: Shibah gapur tami wujih tanghui gdan shinjandir shkabu dinba.
3: Shibah damji warmukku charjin, chomchin silanun marji yagluxig.
4: Mipo rimshun jib loxuk, warib chargil jir jinum, zhonghui pal shungar gani.
3: Bungan zirjin chachun mitung, ngakam zirjin shibih tanghui.
4: Arigni arang tunjar mangkul, amangsul arigni jih zaul.
3: Khtam jingu kung kungtang zangu yin. Khtam jirin tang arjyal kum gair mil yin.
6: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས Tarta kechik chachung makar gartun tang. Tarnung nawi sisa menjiban dana, torhman dianzhuwa nianchen kang tang. Zhongkong seko zong tang, seko zong mamang sezhong chi jie sozhib tang. Torhman dianzhuwa nianchen kang orkang nianjur steni tang. Seko zong denzhig zhigzhin gochil chanchung. Seko zong rigni lirti yekul dianzhuwa chi jie nganjib shi khang. Seko zong sipa gaipo sodi rigni tarta chayu gongsi rogjib shi bie. Sipa gaipo shtagmi wajia shtamhuya danshin jandar shkab dambi shtimi shtamshin jandar dia tangshil yingi yin. Арген самца цэрэн дөнжв лэг.
7: Навшинг мэрг ловча чэму, чонгкиш гай, сумрг ловди тухан чэму. Гансу шанчин жа аргэгэн чагачин, бэнэм бийн зэвтэн гэргэн. Гансу шанчин гзэнди хэвжэг аргэнэй чэмкэй айн цугбэй айн. Арген бартл вама гэнчин лэг.
6: Торгэн мэрг ловчин чэмрг бий ловлэнгэ аргэргэн чэму, бэнэм бийн зэвтэн тухан. Чонгу сэртэн ловчин чэмрг бийн бэнэм ба. Чонгу мамаг ловчин жа чэмрг бийн бэнэм ба шэцэр. Hosubu machi shenchung chanjiga sunni shimjig shtanji. Zhonggu sirtim lopchin jatim lorji shimjig lopnanga danshi lopun. Zhonggi jatim lorji rikba marg jatim ergni yanlig tsogbi lagtir tsogsu torngun merg lobchin chamrig bi cheli ergtsin ge nechil ba torngun merg lobchin chamrig bi lobnung ge ergjung alangsu torngun merg lobchin zhonghua merg tmu tsogbi chamkyung tabji simji ge lang ge alangsu ji jeng ge na chig chu se ji yo bi ergen anam ge longin chang la
7: torngun merg lobchin ge ergegin chemu organ tamjin la
6: zeku zong se chimji mamang demdig te ni ge danshi mamang demdig ba Sipar gai poch tagami wujia stanghui danshin jandar kib chika chiye xiejuu ba. Kala rinbiya zgindi khishig rigini ir dinzin ba. Tangdiya chiye xiejuu ba, agan rungu cai khul laga.
7: Rih stanghui namba, xiuni xiandun baag zigi nugu tuncin ga xin namba xiejuye. Jini xiandun baag namiyang zhangdin zha, zhangzhig, zhanghnyum ga zatin gzir zongda tingi xiandun yego ga.
6: Xiandun baar gaga cawa, Nyeg zhanga shandam shima chukpa tang, shandam pa taki aranga caizhi soor zongde janshig pira zhangdan kia shandam shagi.
7: Shandam pa gati shtagda aranga nangyin la zisung namo shago ga.
6: Shandam pa taki janshig pa taka marji tagman tang, nyamgir yuman, tig kapshang la song yuman, gomba chatag yiman soglar tini shandam shagi.
7: Shandam pa taki karma javji, shandam ga mangtong go sir ngipirda mangtong go go ga.
6: Tamshil janshig bi xong sha. Zhonghua merga jingtan tsukbin dhi shartan da tongwe lang shuk zaten zhir zongni. Ptamshir ba namki, jandar jian gongjig warsim ginda, pindil chamtan tang, jintsuk dhinjig, adertin tsua jilang nubi ptamhui zawa ni gulma chukla. Jindri chapchin shungci, zhodib likung tang, gandib likung ni lan jewa mebir, yuchil ma rangni gin gan kirgi.
7: Yilngi ga nyari pikara, jansik ba rangni ga nangin, jachi zingmo la suqa mgilan zewa jijir, gemsin deg mgida tingi, Jansik paga wala jatuk kunjura. Gewa nanchir minuga jancha garig mandug ju sergoga.
6: Jandar arngi sen gur samji, thangma gartag abzhuwa nisa jahir digde, jandar ge lirm yungsan jig marzgwarda arangnang gangkhirda mandruwa tang, kapir tang ganchin su mkulwa.
7: Re nazikar tamkwa namba, shunin jansik angstag tangbo terang gartag tanga dandre siya tanga, terang gan jandar nda arngi sen gosum ju yel.
8: Dirzik xandam girgin namba tang, janshik pa namba tang mo alhan jing kam zang. Nga nang tsonam jankin ni tong bing, janshik angstag tong, janshik pa pangmo zhon ma yin. Terang yi che chak nyanam tong, japa

Yan zati den bi nyen kun jup nan ba da ta che chi nyen lam den jun san ban de wa nong chen ji po nya ge ta tong nen chen gen de na cham de ni yang la ma dan jin chu ge a le le na chom chen zhen ni len se er gu nu ga mong le zi yang le chi ya go de yi yo le de na jup nan ba ge de gung ge ta tong ge len chen de jil de tong la ma dan jin chu ge a mong le nyen mun de pan chen na le chi ker sam na nga chu ta tong kang ge ka pa rang chang te ge bu den chi ge zhi sim ni ge sen de na nga tang te ge bu den chi ge zhi sim ni ge sen den chi ge

0: Yan zati den bi nyen kun zhuo bu nan ba. Da ta che zhe ge ni lem den jun shen ban de, wan neng chen ji po nya ge ta tong nian chen jin. Che reng sa geng na you jing li geng shi la zhe shen you na ying, wan neng chen ji po nya ge lian chen di neng de guo zhe shi you bi ge le deng ge le ying. A dong ne ne, zhe ri su ji, che la lu yin ge chen kem shi ge deng, zhuo neng ge chen kem shi ge jin te bi mun den shi. Dina chamdani lwa rgnzin thar dung chichil sukalang nukia anangvi cindil sergu nuk alayangzi lakjiya godi yuul. Dina chukbu nambaga yang alayangda panchana lakji karsamna nga tsu tatung kanga kapar ngachang tga wdenchi jisim niga sindanar ngatang tga wdenchi jisim niga sindanchi tga wdenchi jisim niga ar ngaxim tga kalimde kapar khura dunzimba cherung rumaga gomi dicul wdentang karma simchi ni dicul wichetang karma simchi gwarnde Чечэгэдэн татунгэ кэлэмдэнэ чечэгэ кабэрлагэнэ дэйюл. Яатэна чугбүзгэйн датанга цу татунгэ кэлэмдэ кабэр юнгэ чэ чугбүндэгэ кабэр нэлэнзгэгэл. Вэй чугбэ чу дэму инна?
1: О, дэму, гонжэмба тэма, чу дэму.
0: Дэму ян, дэна чугбү шинхэгэ сачагэ инсэ гула?
1: Oya oya yinzi oka cho yinzi shaga go.
0: Hadidi, cho gasi yil dina chamdani rginzin tartang chichil wandi chusukulang nuge anangvi cindil sergu nuga lengda gojgi yul. Dina akachi degunga tatangu lencinda jildetang lengda sazga mundang lakchi karji.
1: Onda takar zontukuna unang shamo lam chuzama kango kadak daruzga tamdil lakchi karni. Dintu rang diwa ga dimar yunga. Mala na tatang shigla go kame ni tashi mondan tashi ni.
0: Adi?
1: Nito, tumala cho gondzomba chikse go na inda, daje zonga ya gondzomba chikso tangma kadakaruz ge lakshi karni.
0: Adi, nga cho makar na chon marinda ina shawanda nga cho jayi wazgin uchenga, nga cho lakshi mapan na chukko cheringa zonsa jensara payika yushuka ringa bandarga lakshi pan na chukunari.
1: Ri da ten chong gon ma ga chu sha te go ri ga chi ga pu zu ke sha kon to mo to san shi ma she to sha ri ni che mo kong go go ni da na la yo ni chu che ko ko no ma ri mo to mo to sha na sha na ma ri ma shi che to mo to sha na chi po ko ta ka ta ka pro zu ma tong
0: ri ti na ji shu yo
1: ga chi ga pu zu ke sha kon ka ma ka sha kon te to ma sha go mo to che chi ni ton chong mo go ni da na ri o ma yong go ni da na
0: Adimu
1: kok nomare mo de.
0: Adidi. Dina tubu kayang ni sendep zira ye yo. Dina jishuyang te shuanyam jugu chu hajing ga chere na.
1: Ole, tere mo de. Chu ni ga kasang kok nomare mo de. Ni chotong ma gnyani da ne ri. Chimtong kongo da ma kongo gnyani da ne ri on ri. Kam ma sa ge te sha na.
0: Adidi. Ari ake. Dina chu thang ji ma ge len chen.
1: Tumani nga kari saite dhiyo mien gondi ba.
0: Ya, ke tong jima gilin tse nga riwa nda yo?
1: Ya, riwa zi, ayamu doma ge, maangla zi riwa yo ke.
0: Ari, dina tong jima gilin tse nga, alama ayamu doma ge, xerik zi ke, riwa zi kongni, chupu zi ke ton tara, yang ayamu doma ge, a maangla zi gira, xerik zi ga, nita chi ke kodi she ka kajiri ta ke
1: chit. Anada kanga, talong cho ge, Sermi me tuk chik tonga tonga.
0: Ya, dina tang jima ga lin chen nga, alama thalong tsu ga sermi me tuk sergu nu ga lin ta ka chiri wa, ndi sergi ta ka chiri wa zin tuk o tiki lago.
1: Oh, ya, lakas po.
0: Ya, dina minta tanga tsu lin chen de nyambar ga sisha dina ne kukwa dimu.
1: Ya, dimu.
0: Ya.

0: Alors, Renche.
1: Ama aka du diri mo.
0: Are ko tanso ma khane wale khatto ga thon ra ta. Nga thaikar ta yora ma so che ka sakha na wa yo ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re ko tanso ma khane ta zi ni ko ya. Ta chama zri ya.
0: Ha are ko tanso ma khane ta shag zi chige ra da na ta. Nga gan ko ni ga ra te chi so ta chig chi zi ra ta ya. Nga gan mo shong ga dag te na ke ni adig chi zi jo no chu ma sa se ki chaw chi.
2: Che ti ra. Ta mur ga khir mo tem ke ni maram bab tum nur.
1: Ama dengi e. Zi anige na nguzu chiga sonzoki.
0: Marge nga niga yag chamoz gondig tangi hindi ta.
1: Ama nga ngumaz nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawarchikalo sonur ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chuku zingi kuwa mu. Zi na rekun sachag timini na nguchu khalong sachag ti na ta gusan chuchu maripa.
0: Njogu wala. Nga ngolog kora mu. Nga nachuk zono na chazu khalong gora uk. Cholo gora uk. Jansu mankang ni ta shangchin yung nyamli manji guna chukku ya. Manrindar kaji mek. Nga gamura nga niga tani dantuk chikar nga dhanita. Arangi ta gormu shtongzgar kumar guta ya.
1: Ama ta chosungi, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onsa ama chili dashkin jugu jiri.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzga ta tangtang jinar hagu. Napa maanji nyatera timmetum yok.
1: Ama tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama na na chi mankang gana khaparang chashi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tu, ga, dun, sun. Gyal, dun, ga, tu. Dun, dun, dun, ya.
3: Shkang lag, kwa shkal na na zhang song man lam. Rinzir, bagnil shong na zhang song man lam. Zhang zhi, yong kam chik na zhang song man lam.
4: རེ ཐོག པན ནམ པ དེ ན ཚམ དེ ནེ ཆེ ལམ ཚེ ཟང ཅིལ གལང བི ཤང མ ལ སེར གུ ནུ གཅེར གིན དེ སེན ཤེ ནང ཇུ ཡེལ

0: 레이저링그 상관한지 대응 렌츠니 나오시 다섯친 길인 걸 호체 타름 세고 논다가 카탄 본도 고르기 잡이요. 대나쇼 렌츠 호마르가는 가서 총 길인 걸 호체 타름 등단이 롬당 길인 걸 호체 타름 라서 관다 크기 달리 렌츠가 망아리 점너 디나다니 그 길긴 아바존 선진아요. 라는 그 소프트 셰트랑 라다 그냥 용글아까 타름 글아까니 갑다즈가 망포리너. 야 대런 이 정도 대단 그치 다 소친 길긴 코르즈가요. 소친 길긴 걸 호체 타름 크당 보세니. 안다 그 런전다 이타닉치 길긴 남바조 잔자디 나데랑 그 소싱 길긴 그 소체 타블음 크당 포인트 손지나 존금을 그 소친 외르비 소블랑 그 선정랑 조주엄바 길긴 채무주엄바 겐지 시캡르그나 시캔위라 다 소친 길긴 그 소체 타블음 세고는 딩이 탄다닉치 잔즈가 통통이 일 디안 도머리 치게드나 잔드 마이 누가 난데 겐지 시캡 그 ngoshtuizga tongtongzga chikta jikshi ikkyaw kadaribi mbamrimba tsongamirga sopchinga girgin sinzang lang tsujunba tsongamirga sopcha chemu girgizhong titab tsomrikangar tsomrikba tsongamishanchin kanan juomi zi di juomu chiktong gabjar gabchigalundi tsongamishong xaraki nitong war galuni nitong jubjilu wande tsongamirga sopcha chemu dani ngezhira hirimbala somirshi Nitong Chow Nga Lu Ni Nitong Nye Nyi Lu Gawar Ndi Shanghi Gitun Lopcha Che Mo Ram Van Rung Ba Lom Yer Si Nitong Chow Nga Lu Ni Zhonggu Ga Wai Rik Ba Tang Wo Yung Shem Jigim Tso Rung Nufcha Tsu Chan Rik Nuf Shang Mar Rik Lopcha Che Mo Ga Rik Zhong Ti Tab So Si Gyaw Lag Yen Sim Ga Shah Tsim Mar Ngab Chi Lag Pil Zhen Yom Gu Ga Nuf Chong Tang Abdil Kar Mo Si Shab Yag Zhong So Njer Tabar Nga Lag Chi Yakovrim bi gnai chi shimjig lejig chig dang shangchenrim bi shimjig lejig ni tangrim bi shimjig lejig simji zoshong shinyong. Re ropa namba gongi chi denang ge danshi gandun tsorungumar lopchen wadegui loplang ge sinzang lang zu zhuanba gergin chemu zhuanba genjig shikyabanda ge lor jizga nor jizga chik denar. Denang chi tsamdani chantongwa ge denang ge danshi gandun gerginjig shikyabande kapar ge lamnan dheba tog shunig chi gergin kaparnda lena denang galang shigan gotsum. Gerginjig shikyab cho demu ina
1: Donzamba, Giganla, Demo Demo.
0: Demo Demo Girgin. Tomar Girgin ge Terangga Linsanda ge Janda Danglin Yi Nga Chu Linsanda la Yapchur Dang Tikri No Nyang Tabani Kwaadin Cheshin Yin. Re Girgin. Tenandi, Da Mungar Chu Linsanda Nsonjina ge Chu Lopchong Rinpa ge Girgin Namba Zoy ge Yang Lopchong ge Lopchi Tablam. Dani Lomchong Rinpa ge Lopchi ge Tablam la Sokwan Dani ge Chi Linsan Huana Da Linsan Mangpori Lisan Da. Terangni Zongda Dang Yang Chu Lopchin Girgin Zga Korz Ga Yang Girgi Lopchin ge Da Lopchi Shetab. Yang Na Lopchin Girgin ge Lopchi Tablam la Sokwan Da Ngi Tani Girgin Namba Zoy Janjar Yen Do Kuna Lanzi Tamo Zin Tina. Terangga Lanzi Nde Nsonjina Ka Tangpori Tani. Kerang Tsongjina yung ju da lopchin ge gergin di tang da lopchin ge gergin da ge lopchik ge tablam ge ngi tandani gergin na jiga janjizga tongtong riyin do kono daimu. Tidang da tomar gergin ge da kerang Tsongjina gergin ge lihkang dani lu chamozin gorni na dani da gergin ge lihkang di kerang ah tatsil gandran zin ge yoni na da zungi tani gergin ge kabdazga tongtong riyin na.
1: Kadai chu kukkazi shinnu kwa jinti Tendang na Nga rang ni zina gigangali Kanda shini lo mampu zin gomi Chalo nishtung nye nyi ga Da jepa ni tarag vartir ta lo zhil Tsam zir
0: Tegar
1: muna yang jenba ga sik shawarata mutali Jinsin tamo zin Tegar jinsin ga Lotri ga Shogni nyamnyong chipo chipo mi Mena yang rang sam tsu Ngari jik Shelna tukmar Gigangali kanda la rang ga tatsi kangda zin zingga yon nondar yin. Dag mwama dain zin nao chu ando nyan chan kanga na chukku da chika zingga lekong na chukku dag chu gigan ga tichin katala gigan mampu zi yang nyan chan chan zir da tangni da gigan zi kundag chani di kanda yin. Gigan zi na chachin kanto tsang gundag dag shukni kada mampu mampu yi tayang lochi mampu tuk dag jin sanga derang ga linsan dain zina yang kershe mei da gigan zi na chani kanda tsang gundag tla suwa kershe mei da rang zan chit zambu gigan zi rang gigan dala ta tsik kanda gwetin da to tampu na ganso te da liru mampu mampu yuk da liru mampu tiga che chodg na chukka jirka zina chukka da liru mampu zga chibz tenta lochi yang tetan nangzhin di lochi yang gigan soma tana lobching dodun yekin tanan lotta korigla daring laswa zumtona lobching kunun de trukke tejin sangun lobching kunun de gigen kunaz mari toma kunaz mari de lir mampoz ke ni toma ge khrini bapai ni tamu ge tejin de tejin sangun lir tang lir tansin ge banna de jiren tang ge chichungra yangna chu ge chuk kunni ge toma de chepri tyang mek
0: nari
1: mekra yang gigen ge lenin de la yang ke jentang mandaw ge chechiu ke tani ngoma ta na chu ge dalam gang na ta jiring ge fosu ge gigen de la lerig ge ni ta inchi mani inda lerig ta ge shok ni pa gon na mtsu ke inchi mani te ton ge go ge ji ta chi ku te ngang ge chi inda na ta gigen ge lerig de jok chi gen ji na chu mamba ge leirinda jo ta tanya intana ya denya chechiu ta jinchim chizga leirinda la zetong go gna ta mamba chindina ta nga ta nek zongdang na ringa chesup ta mamba lagan jo kono rehti sa mamba yin tum bug jinchan re ya gegen na ta chinchong zga chona ringa syajit ta chinchong ta gari war ya cheshug ne chena che chotang getk mirk mahwat ya chug ta burg nagjin dāt hōchīmbāi nā chukku, dāt hōmāi nā chukku, tērgāri. Nā tērgā tōngdāmo jī nā gīgān lāgā chū chukku. Tēntāng nā gīgān tēgā tēlā zētōng zikā lāmni māchōng nā dā jī lōtā dzāma zikā mōgā. Tēgā jīn sāngā gīgān tēlā yāng tōtā hōmā tē xā chā chū, tēr tōrī. Tērgā tēntā lā gīgān tēlā ngā rāng tātsindāmo jī gīnā nīpā gu zōng zhāng mū qīlī gī tō chē chū tō

0: Nipa lobi dinar dik Devr do la ghimas Deva chung la chikpa di Chembi deva thumas
1: Chowun oshkla gongchun je chetra lenchan
2: Zatzi denbi nyan kunjok bu namba, che nambi irka kimsang. Darta che chikga sanshi nangshan bandan na, chongun wokgila longchin ji, che chit lianchen gin. Tangdi yu che chit lianchen nangda, chongun margil hocha che mi, argigin che mu vden chuklag ji yu che chilag nangbi, wajie vdif den ji simchi washi shabi, anamshilib ginta zangbi, agungba rabda sabarshi birjian shi ba, mintada goji shi jiyin bi, namba chi titar sambar irga sishi.
3: Xisim nörji mönye gungpa ngayid. Jigta xisim bu, orimbu ki khatak kanyayid atzane rigni ki yönden dila njanji nan jemme tëtzen. Tichir na rigni ki yönden di rinke jila jitang na rinke tsin dharma se shima hanchi ke tun jipa la tsik jenga song yoz. Tsik jenga song yoz. Nyan dhe dhe, dhimu wa rinbu qin dhe. Yang orgo kishe jina yanlag zhigo khunla tani chumago. Hutong sanga ranshi bi natana tani chumago. Nerla tani nyumago tonu ga rikhanda ta kuwa ka gachi mbu shiga. Kuwe sonan di kuwa ranga ku sonan maman bada re. Ta kuwa gachi mbu shiga. Shunga gawachi mbu shiga da gawachi shina. Rengge jikke yönde kumpala jucuga chukzga zayadige. Chukzga zayadige. Dimaku hika. Hika kunjuzina ngay maani tongshidu tongtonga guran benzidu tonga chupa batar hangawa tonga tiga chanka udu tongtong maani tonga chupa buna korwa jena thama chanka zingu nuti chari. Hika gawa shigi jikse puku tetra. O dumudu tonu tanga wakin sankri mugu, ngandangjikri mugu, khinara ngakshio mei diya nyambi alu gaji tona chi zaya dhiri. Di sanji juandain diga kutanga shanga hai kashi gunu kachi chikhtukka nanga shikir. Kachi chikhtukka nanga shikir guwa zay. Aranga shinu giwaanda, aranga gawa shini tambari shina giwa mende pala patro yozi ji lozo tukha ga songu la zay. あ、で、ちょこもれんがなな。あ、で、ちょこもれんがなな。あ、人が疑わんだら、地震と。俺、俺、内界メープ側線な、疑わんんぜって。いや。いや、で、どこんだ。10でパレ。たてまのもにが在想でじゃ。疑わんだよ、この、でまぐに、くにが電線がにが、なん在想でじゃ。で、リリン在想の。
4: 希望的呀，这个看人不起，路上金币香啊，你的，你看这个弄的，可真啊，纯真啊，可真谁让你这个么？谁让他想啷个？希望他真的，可真个推荐的这么，他这人吃端着真个，弟弟他都跟那大姐那，吃那，他这人吃端着真个，看不赢这他都的，你今天看不等，历史就看不赢那都个，看不哪能这么个，我都看不下去哟，过个的，我拉嘛个那就个，看不那就个，得下去哟。关键是那，出家的十个来马年辈，长得个人白话了，看不下去的，得下去了，出家的十个来马年辈，人白话了，看不下去的。 林棍怎么办了？看不下去了。林棍怎么办了？看不下去了。还是你那想完了看不下去了？怎么你那里可真？你等就出家的十个两个看不一样的，跟着我都。你些个看不，我弄出来那，给个给他那从那给他那个给他那利息就看不上。他那看啊东那给他那看啊东那这个那从那。 kāngā chatar dōnggō nā rā dōng tsukka sō nā gī gāng tēng gō nā rā gōng bā chī dī chī mū wā shak lā nā tē rā kāng bō rā gō gā dā yā yā tōnyā chā tēmī nān jā gā wā lā tā nī kā chī mōng chā rā nā ār tā sī dī jā wā wō dī rā chā tōn chā gā jā wā dā 까지 시와는 까지다 까지리 우도 후자가 나나다 문종아 개화 제무 까지와데 개화 제무 까지와데 까지와드나 파신 어마 저 도와주고 구제 우다 파신

Rama, Dzu, Dwaji Ula, Kajwa. Dwaji U, Xtawata, Xtawati Yin, Jewa, Xtanje Niga, Taru, Olu Tukka Shetkino, Olu Tukka Shetkino. Xeche Tato, Chirzi Zili Shetkino. A, Anga Kanya Namaare, Karina, De, Huicha Tanya Namaare. Tangsa, Jejizyo Hachwa Tora, Xte Shetje Ra, Yungo Mahti Na Wagu Mekata. Лутхне шечи чи вагу мека та хтам жана хутга чи та ше кука та дита ше а жанва сун ма сун го ни ге чапе те кана шу к хтел а чапе то а жанва хын ц шим ба ши на на шу ц хтел тун бу ин жада нан че алг ма жа з на зи ги га а та т дэ а ги лу зо ша дэ я ту та ка дон лу зо ша дэ я ту та ко на ба чу та би жа на хэ на ли я Pijina hai sui pijiga kumi hutanga tazgi nana. Tazgi nana tato ta kuma chanun yowu chini zika woi ka shangwaz ga cheru kuke. Ta shangwaz te ala khaydung tsangara guni maga ngama tangshiga zikna. Ala majagara guni ngama tangshiga zikna. Ka yuweri ga dinu chinka yiga shikina. Ta gumu shira yungi zangka nane kadaya ka yika ta ala majagara zikna. Chura sha chunga lama chung chung sire, nara lama chung chung unya lama ino jira shiru tsuzne. Allo khadong tsunga tsune, ti mishiru tsune. Ya ti mishiru tsuk tsuriyo tsune. Ya datak tsuk shekuna unyiga tira. Chura tira kumi hotonga sunga shangla, uyika shangla tis tira, tira. Tang shi jira lagadna, lagadna. Nira tang yin sana mati nuji kheda, kheda kwa. Ya ta ngana ngi chun doyo tira. Gunma ka ngama kribu tun tukna riya. Toshiyam da zegun marko. Alla ma zegun maaniri ya. Maate bata vartani tari ma yaralan ya tak tanga ta zosu ka shakbuniri ya. Ola zosu ka shakbuniri. Tu munchati ya. Tiketa kachin zil gunu xtawa tang jewa nikala jangwa simba la ta xtawa tang jewa nikala jangwa tar simba simba. Alu tukni chetapa. Kachil gunu tituka tamanun guniri ya. Tamanan tana ta Taji parsin uka, parsin ka tuni oma uka, oma uka tuni tsamarla, ti tuni dzotla, tani ndawarla. Dzachu nan tuni, dzachu ka stawa tani dewa laka tuni, ta homa mungo shikana, tiyan chasarana kachira. Ka chit kunu kawa su uka, chika ka kunira, shi sanje niga tuni, taju uka chila shang kunira. Nyi lu tuni che kunira, tawa chacha tatu, A gajar pansang guni shakunar. A gajar tato kiwa kanga kanga ga nyang. Tiga sanu huicha ga nyang. Oh, tsa tsama shakunar. Tawar ga gerda satsudu ngi mishira. Tama ga gerda satsudu kunayang datang datang chunga anamadar. Sandin rewa zhadag dine jirimbo chiga sanu ga huicha chimbo tamba da unar. Tamba che da unar. Chen unar. Tasho unar. Adita unar. Dewa wana re, dachio shibu re kuwa ta, sangdi dewa zhadang re, dhel, tashu, aditang, chendel dachio na. Nda shetsu tato, dhe ponga gomang kambuwa dhigitang ne, jipi kambuwa pekuda. Gadang ga, zhita ga kambuwa shikitang ne, tani ta laga, gadak sati laguna. Te lana, lanju wa ngaro ta, kambuwa jiga languna re ya. Aji chidu lenje ra, sandi dewa zhadag sungu na re. Tal homa chi chi tuk tuk tukwa yung ye shik tata ne sandi dewa zhadag huisha dhaka wangha zong ee data ne ta nyenje re. Ta hara shi chi tata, zi chi tata, diya da tenje re. Nyambra shogo zinu tuntar re. Yang tang yuwa, zi chi tuk tuk na, diya yang da tenje, ta ju tang yi re. Tang simba taung tuk tuk na ta huisha ka tata ta vichu ju ti re ya. Ta ji ma tu ne. Guwa te, hkaadu no tumudu riyaa, tumudu ka hkaadu guna, xiongaa tumudu shenju guguwaadu jiriyaa. Kwaar na, anyi zini kaka nyiga nanga rikki jinguno, te hkaaga, tati nara hkaaguwaadu jiriyaa, okuwa. Jayaan tumi zhezhong rinchanur, ngoma gongzha jantza hter kurni, gilang dogi charji rangzinto, hendra ngari marwa tinga ee, Chijin samu kiwa pavi ili zhondang perta chanbi lakshiti. Pandin zhondi jatan shedruzi xozang nanyang minyang kumpa likho. Rjita losa ngangmi tsukhnam chan

chukar o min so mo che in ga ka nga jig za u ar do ta ga mo go ji yeng chom ki ki den ya la ga ya tamr ti ga

0: gozi halang cha yong ta na go yong ro ga lo lo ri zi halang da gong a ro na go yong cha ka lan chang a ri zi halang di gong chang ho na go yong zam zong ni ma ri zi halang ta wa de yan cha go yong to rang ka chi na ri zi Hala chong a cha cha na go yong ni ka to na da yin na zi haro yang di chi po go yong shar ka ran cha na zi zi hala di go chang ho na go yong chang chi na ma zi zi haro ye wa de ja na cha go cho na zi chung lu zi zi haro chong a mar chung go yong sho ka cha ya yin na zi
1: Herola ayanga ya la ay lagro ya lagro wa alu lugu ya chisgarlo mazup chal nugunda nishtib dinar di samag yugu ya tang hekra kalun ngagi nimam burub dagas ya lag ya ye chi tsig tong kha

0: Nyamkanamba che tsu de moyna. Shuni tsormu da jangchu nyen chen kang wo shke la long chen ji. Nyen shi bi len chen na hon da she ji yin. Di tsu le zhi dang ga ma nga chen ni di tsu le de na war. Gu zong bi ro mu dang len chen na hon da she ji yin.
1: Tam ge go mo wo long de duo bi di xim ge ma ji go go.
0: 一件大戏